Tumulaja ni ochiti wala tawala kawataala. Obulamu bajja tuwa. Embeera za jatu isamu ezenja ulo. Tumulaja ni banga yuna atugabia. Okubeera nga tumweyaliikirira. Era atugabirire okubeera nga tumutya. Bwatu yasima Allah tabaraka wa taala. Natusindikamu abakabe. Abali abomudiringanwa. Omwali omubaka we nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Era tusaba Allah tabaraka wa taala. Abirenga sa okusasira kwe. Ebyengera bine mirembe. Eri omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Tuli ba mukisa nnyo okubeera nga tukyali mbaddu abalamu. Nze ebiseera ebimu waliwo ntera okusiriikirira ne ŋŋamba nti bukeera ku makya, bukeesa ku makya nga ndi mulamu nga bwe ndi, naye bujja kkeera ku makya nga nze kibuyaga akazingoye, nga ne walibeerawo omukwano gw'abantu ogwenkana gutya, tegugenda kusobola kubeera nga guzza obulamu bwange, wabula n'aba mmaze okwawukana obulamu obw'ensi. Nkirowoozaako nnyo, buli lwe nnyambula engoye zange, buli lwe nva awaka ne ntambula, nina okweraliikirira okudda awaka. Ningama nfulumyewo ne Allah wange anansobozesa ne nkomawo. Kigambo ekyo kintawanya nnyo omutwe ebiseera ebisinga obungi. Baganda bange mwenna abatuuliza abalungi, abeekumidde omuyo ga 48 Kawumuze 6 Fama Busoga Royo. Buli omu kyasobola okukolako, kyasobola okwasaganya, kikwasaganye. Kikwasaganye mu nkwasaganya ennungi. Erimu ebirowoozo nti ky'okwasaganya, enkyogenda kiwerako lipooti. Encha ogenda kiwerako lipooti. Wero oyinza okubeera nga wakayingira obufumbo era ng'amaanyi g'oyina mwana tumayitirivu okusinga abakooya obufumbo. Mulimu abakoowa ne mbaamu n'ababwagala ababuyingira. Mu mbeera yonna olina Allah waba akutadde kolerawo ky'oteekeddwa okukolerawo mu biseera byakyo, naye ng'omanya nti essaawa yonna Allah ow'ekitiibwa akikyusa. Tugamba nti la hawla wala quwwata illa billah. Tewali akyusa. Okukyusa okwannamaddala. Era tewaliwo amaanyi okujjako oyo ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Eyo nga nvuddeyo era nga kwe ŋŋenda okutambuza ebigambo byange, abali mu makomera tubasaasirako, tusaba Katonda abaddize abongere obugumiikiriza, nammwe bajjeeyo Allah abawe okwerekereza. Abalwadde nga bulijjo Katonda abanyige era abasaasire. Nammwe abalwadde Mama Linda Bukenya n'abalala, tusaba Allah ow'ekitiibwa abanyige abasaasire. Abafiriddwako abantu bammwe nammwe tubagamba twave eri Katonda era gy'ali gye tugenda okudda. Abantu b'ennyenga tubasaasirako okufiirwa

ko mutumutaka munamwe omutuze abadde amanyikiddwa nga Sekito Amir eyavudde mu bulamu obw'ensi eyaziikiddwa olunaku olwajjo emitiyana abadde awangalira nnyengaawo nga ebujuutaawo wabadde awangalira netugamba kitalo nnyo kitalo ddala namwe Katonda abeerenga abanyweza ennyumba y'omugenzi Kasule. Olunaku olwajjo tukyagenda mu maaso n'olugendo lwaffe ennaku z'omwezi abiri mu nnya omwezi gwa mukaaga 2026. So ate ennaku z'omwezi mwenda olwaleero omwezi ogwa Muharram 2048. Mu mbeera efaanagana bw'etyo, olunaku lwaleero lunaku lusemberera bwaliwo ebuti. Kyembagambye nti buli w'obeera ng'olina ky'okola, kikole ng'okimanyi nti enkya oyinza obutasobola kubeerawo oba kikola. Bwaliwo ebuti nga empaya ya Falaawo esebengerera okuggwaawo. Bwaliwo ebuti nga bali mu vita ne Musa alayhi salatu wassalaamu. Olunaku luno olw'omwenda n'olunaku olw'enkya olw'ekkumi, Nabbi sallallahu alayhi wasallama we yasiŋŋaana ng'atuuse e Madiina, n'asiŋŋaana nga abantu b'e Madiina basiba olunaku olw'ekkumi oluyitibwa Yawmul Ashura. Bwe yababuuza ne bamugamba lwe lunaku Katonda lwe yataasirizaako Bani Israil n'abataasaako musajja mukulu ayitibwa Falaawo, eyali omutemu eyali omuzibu ennyo. Kyovaolaba baasalawo balusiibe. Nabbi n'abagamba sallallahu alayhi wa sallam nti nze mbasinga okkiriza Nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu. Allah wali bampangaazizza omwaka ogujja nja kusiiba olw'omwenda nsibe n'olw'ekkumi. Oba kwolwo yasiiba olw'ekkumi n'asiba n'olw'ekkumi n'olumu. Ekitegeeza nti mu baganda baffe batuuliza abali eyo, osobolera ddala okusiba olwaleero olw'omwenda n'osiba n'olw'enkya olw'ekkumi, oba osobola okusiba olw'ekkumi n'osiba n'olw'ekkumi n'olumu, oba osobola okusiba olw'ekkumi olw'enkya. Byonna bigattegatte oyawuzeeko obeeko ky'otambula nakyo. Mu mbeera efaanagana bw'etyo, olunaku lwajjo twakomekkereza nga Falaawo Musa alayhi salatu wassalaamu amaze okukuŋŋaanya abantu be abagumizza ku Falaawo by'abadde abasuubizza obbatuusaako, abasuubizza okwongera obbatokyalinga. Musa alayhi salatu wassalaamu nabagambye nti baamulaajanira naye nga Musa talina ky'ayinza kukola okuggyako oda eva wa Allah. Era yabagamba ekigambo kimu, Allah nga bagamba nti waqaala Musa, Musa yagamba nti ya qawmi, abanga abantu bange, abanga ab'ekibiina kyange abansikirizza, abange istaiinu billah wasbir innal arda lillah yurithuha man yashaa min ibad, nabagamba nti wal aqibatu lilmuttaqin. Yabakubiriza kubeera kwesigamira na kugumiikiriza, nabagamba nti ensi eno ya Allah,
yulithuha mayyashaw min ibadi. Allah ajisikiza baba ya gadde mubadube. Allah oyo ajomu chara maka. Amaka gaimirida gebei. Namu jamu namu teka mutaka. Amakulu nafa. Ata makago nagasikizamu omuchalo omulala. Nga gabaddemu. Tagavudde munti agakoye. Tagavudde munti anobye. Wabula Allah mujewo. Ulwale ilali makwago mulala. Kisobokera ddala bulungi nnyo. Allah kujja omusajja maka. Gazimbi wakati mukwerekereza okulya akanyama. Neerekereza okulya obulungi. Nga anonya za plaster, anonya za tairozi, anonya za masanyalaze, na maro kuzimbe nyumba ye, Allah na atamuwa chance, na kusula mu mwaka, na mara mu miezi, Allah na amujamu, na msikiza, ngolwalero omusajja asula mu nyumba yo mulala, neenga ate ajizimba mulala, neenga ate ajiyagalia mulala. Allah, Musa chavala gamba, enseno, yulitho hama ya shawmini ibad, na gama tuwala akibatu lili mutakini. Temwela likirida, temugwa mmanyi, enkome ere nunji, ilikuwa abati ya katonda. Tufunamu chimbigambe ebyo, bituwala vyo nakula jo. Tufunamu, tebanga lyo na nywele langa kumazima. Abantu bangi baganyuddwa mazima ate abantu bangi ne bafiirwa obutogera mazima. Omuntu wayogera amazima alabanga agenda okufiirwa naye tewali muntu aganyulwa tewali muntu agobolwa nga muntu ayogera mazima. Bwengamba amazima mba ntegeeza mu nsonga zonna okubeera nga zibeera gumite. Mwaka santi neofirao katonda wensonga za azimanyi elali mabega wazo wala akibato lili mutakini. Nkujukiza ncho shayo kuchana mwanaka wamoze mkaga fama busoga royo program dawa no mugonge Muhammad Chivumbi muziku wa chiso. Tugenze bukolo kolo tuwade musula ta'alaf katugenze musula etiwa surati Yunusu. Musulati Yunusu, ero genda kusingana mu lugendo lwa Musa, galuchi agenda maso no kutambula, Allah agamba tabaraka wa taala, na agamba tuwa kala Musa ya kaumi, inkumtum amantu billa. Musa, ya gamba abantu be, ila abali bamukiriza, falawa ya galaba tugumbula, falawa ya galaba kosa, Musa abagamba nti wakala Musa, Musa agamba nti ya kaumi, abanga abekibiina kyange, abange mu abanzikiriza, inkumtumu amantu billa, mazima ddala bwembanga mukiza Allah subhana wa ta'ala, bwembeera nga mwakiriza Allah, bwembeera nga mwakiriza Allah tabaraka wa ta'ala, yabagamba, inkumtum amantu billa kwembe makiza la subhana wa taala yabagama falihi tawakkalu falihi tawakkalu kwembe makiza la subhana wa taala falihi tawakkalu kuyegwe mbamwe sigamira ebanga lyonna inkumtum muslimin kwembe raddalanga muli bajemu lukufu kwembe masalont mukiriza Allah ne muva mu ddogo lya Falao ngawe mwavaayo ne mukiriza Katonda byonna ebasubizibwa binene obatuusibwako bye muli okuyitamu binene ebasubizo batuukako ne mbagamba mubeere nga mwesigamira Katonda nange Musa gwe nesigamira abange ekigambo ekyo kinene. Yabagama nti mwesigamire Katonda istainu billa. Yabagama nti abange amantu billa mukirize Allah
falei tawakalu Allah yogemba mwesigamirako ebbanga lyonna. Musa yandibadde yesigamira ku muggo gwe kubanga omuggo gwe gwakola ebyamagero nga gulimu ebigendererwa ebirala. Ebadde agamba nti kyonna ekijja kasani n'omuggo oguvaamu omusota okola kino. Naye wallahi yasigala yesigamira Katonda kubanga taguyinaako buyinza bugukozesa Allah kyatamulagidde. Yali ng'aguyina naye nga tegusobola, tasobola gwesigamirako, wabula yasigala era afalaasira bantu n'abagamba nti abange faaleyi tawakkalu mubeere nga mwesigamira Allah in kuntum muslimin bwe mbeera nga muli bajeemulukufu. Baddamu ne bamugamba nti faqaalu ala llahi tawakkalna, bamugamba nti faqaalu, ne baddamu ne bamugamba basajja battu ne bamugamba nti ala llahi tawakkalna, Musa eri Allah gwe twesigamidde, songa zaffe zonna wa ala llahi tawakkalna, songa zaffe zonna twazimukwasizza dda, twazimukwasizza dda. Era ne bagamba rabbana ayo mulezi waffe la taj'alna fitnata, Allah waffe totugezesa n'ebigezo, totugezesa n'ebikemo, lilqaumi dhalimin, totugezesa n'ebikemo eri ekibiina ky'abalyazaamaanyi. Oyinza okubeera ng'onywedde naye n'ogezesebwa n'ekikemo ky'abalyazaamaanya, n'osiŋŋaana ng'otendeerwaddwa n'ogamba ekimala kimala, banyigirizza kambiveemu. Naye bano bagamba nti rabbana ayo mulezi waffe la taj'alna fitinata, totugezesa n'ebigezo, n'ebigezo ebinene, totuwanya bigezo binene, mwana wattu lilqaumi dhalimin, eri ekibiina ky'abantu bano abalyazaamaanya, abantu bano abatuliisa akayirigombe, abantu bano Falaawo n'abantu be abaagala okubeera nga batutta. Nabagamba nti wanajjina birahmatika, Allah tukusaba wanajjina birahmatika obeere nga otutaasa kusaasirako minal qawmi lkafirin, eri ekibiina ky'abantu abajeemu, abo abatakkiriziganya nkolayo, abalakkiriziganya n'amateeka ago. Allah wanajjina otutaase birahmatika n'okusaasirako minal qawmi lkafirin, eri ekibiina ky'abantu mwana wattu abajeemu. Edduwa ezo bazisaba basajja battu abantu ababakkiriza Musa. Falaawo yeewaga ayagala bakosa, Allah kyava agamba ng'edduwa ezo ziwuliddwa, Allah kyava agamba wa awhayna ila Musa, Allah agamba nti wa awhayna ila Musa, Allah agamba twassa obubaka ku Musa, Musa twamussaako obubaka wa akhihi ne muganda we Haruna, ne tubagamba nti abange antabawa alqaumikuma bimisiri buyuta, mukwate abantu abo ababakkiriza bimisira buyuta bali mu Misiri, ne yabagamba nti mbayingize mu mayumba waj'alu buyutakum, mwana wattu bafula amayumba ago ge mbayingizaamu ge mbateekeddewo kibulatan, babeerenga boolekera eri kibula mayumba ago mbayingiza, yani mubakuŋŋaanye, kuŋŋaanye abantu abo abakkiriza mbayingize mu mayumba, mayumba ago waj'alu buyutakum, era bafula amayumba kibalatan, kamwana wattu babeera mu bubeezi ne bagaana okusaala lwakuba bali mu buyunike, lwakuba bali mu kutulugunyizibwa, n'abagamba nti waqimu ssala, bateekwa okubeera nga basaala. Gwe wenna ali mu ddwaliro owuliriza ekigambo kino, gwe wenna ali mu buyunike oba obulwadde ng'osobola okusaba n'oyogera naye nga toyagala kusaala, gwe wenna ali mu kaseera akazibu
twala mtawana mukaseera akazibu obeere ng'osaala. Bano bali mukaseera akazibu Musa amazo bakunganya babakunganyiza babayingiza mayumba Allah n'abagamba nti nno bafuule bolekereri amayumba ago n'agamba nti waqimu swala bayimirizewe swala bayimirizewe swala Allahu akbar n'agamba nti wabashir almu'minin ila Allah abagamba nti era sanyusa basanyuse n'abagamba nti wabashir almu'minin sanyusa abakkiriza sanyusa abantu abo bawa amawulire agabasanyusa ti akaseera kebalimu banaatera okubeera nga bataasibwa 88 kawumuze mukagafa mabusoga royo leero omuntu afuna ebimunakuwaza eswala agiyimiriza leero omuntu abeerako mu mbeera ennungi eswala agijjawo Allah bagambye nti abantu abakuŋŋaanye naye bateekeddwa okuyimirizaawo eswala. Musa kyava agamba ebigambo bino. Allah agamba nti waqala Musa. Musa n'agamba nti Rabbana ayumulizi waffe. Ulira innaka ataita Firauna. Mazima gwa wa Farao oyo. Wamalaahu. Gwa wa Farao oyo. Wamalaahu n'abantu be. Zinatan ebyokwewunda. Wa amwalan. Nobawa n'ensimbi fil hayati dunya wabawa n'ensimbi fil hayati dunya mu bulamu buno obw'ensi. Statement yo juulire. Musa agamba Rabbana ayo mulezi waffe innaka ataita Firaun mazima gwa wa Farao oyo wamalaahu n'abantu be zinatan wabawa ebyokwewunda wa amwalan nobawa n'ensimbi fil hayati dunya mu bulamu n'obw'ensi babiina byonna naye n'agamba nti Rabbana ayo mulezi waffe liyudhillu an sabirika liyudhillu an sabirika bw'amala okubeera ng'obawadde liyudhillu an sabirika ne babula okuva ku mateeka ago babula okuva ku kkubo lyo bw'amala okubawa eby'edduniya beerabira Katonda ne balowooza nti bafunye obuwanguzi obusembayo naye yagamba Musa n'agamba nti Rabbana ayo mulezi waffe itmis ala amwalihim kwata mu nsimbi zaabwe itmis ala amwalihim kwata mu sente zaabwe bw'obanga basinzira okubeera nga bakujooga n'okubeera nga baliisa abantu akayirigombe yagamba nti Rabbana itmis ala amwalihim Allah wange Allah waffe kwata mu nsimbi zaabwe washdud ala qulubihim era okakanyaze n'emitima gyabwe emitima gyabwe gibeere gumite nga tegikulowooza nako n'agamba nti fala yu'min Allah abantu abo tebageza ne bakkiriza kubanga batubuusizza amacho batubuusizza amacho batubunyabunyizza fala yu'minu tebageza ne bakkiriza hatta yarawna al'adhabu al'alim okutuusa nga bamaze okulaba ku bibonerezo mwana wattu alim ebibonerezo ebiruma ku 88 kawumuze mukaga fama busoga royo program yotu dema ya program dawa eyo kumpine wala Musa dua mazo jisaba jisudeo tusimbira chagena maso Allah damu Musa mugambe bigambo bino Allah gaman qala Allah gamanti kadi ujibati da'awat kuma wange Musa okusaba kwo kukiriziddwa okusaba kwo kukiriziddwa kadi ujibati da'awat kuma okusaba kwa mukukiriziddwa naye by condition fastaqima Musa fastaqima Musa muterere bagambe baterere mwenda mbajirawe chinene naye bagambe baterere
ngabula ba ajuru walero agende Makka na kube chuwaji mukawairo akamukubise chuwaji mukawairo akagamba nti shetani baji kuba amayinja oluvannyuma okubeera nga yajemera Allah echaji kubisa amayinja kubeera nga ebuzaabuza mu kujemera mugondera Allah tabaraka wataala ng'emujemera aji n'omala okuba amayinja nga yolona kuva ku kisaawe oba kuva Makka gy'okubidde amayinja anaye n'okola ebikolwa eby'okujoga Katonda okubya sitaani lwa kujoga Katonda kyokka naawe okomyewo by'okola bijoga Katonda ekibuuzo ekiwaji wali okuba kyaki ekiwaji wali okuba kyaki Allah tumali Musa Allah mugamba Musa mbiwulidde okusaba kwammwe nkuwulidde era nkukkiriza ne fastaqima muterere wala tattabiani sabila alladhina la ya'lamun temugeza ne mugoberera obuufu obe kubo alladhina la ya'lamun eriyabo abataina kyebamanyi eriyabo abataina kyebamanyi era mukaseera ako Musa yakwata abantu bani Israel n'abakwata basitudde okuva mayumba ge baalimu batambula boolekera ennyanja batambula boolekera okufuluma Isirayiri okufuluma Misiri badde Isirayiri amawulire Falawo agafuna ti Musa ali kufulumya Abayisirayiri obafulumya mu Misiri Falawo afuna amawulire atabukirawo Falawo atabukirawo nasitula konvoyi ye ejjerye ne Falawo n'aliyingiramu n'agaa tibajja kumanyira abasinkane abataize abazze mu Misiri abasinkane abataize abazze mu Misiri Musa atambula n'abantu n'ekigendererwa ekyo bajja mu Misiri abazzeeyo ewaabwe mu Isirayiri Falawo abalengera ajjayo konvoyi ye naye nga mwali ne konvoyi yonna bagoba abantu ba Musa babazze mu Misiri badde emabega era bwe batambula ulira bwe batambula ne batuuka ku nnyanja ne gabeesiba Musa n'abantu be batuuka ku nnyanja ne gabeesiba nga tewakyali gye beeyongera bagenda okulaba nga Falawo ajja ne ttiimu ye ajja n'ejje lye liriko n'akamansuka bannange wulira ekigambo kino kinene nnyo bonna banywerera ku Musa atalina wadde ensimbi Musa yeesigamidde Katonda we yabagana ne mwesigamire Katonda bamugamba Musa omusajja wuuyajja nga bamusubiramu omujjukiza Musa oyina omugogwo baako kyokola Musa n'abagamba kimu mugumiikirize Musa n'ateetantala gamba kasani n'omuggo kankozese wabula nga ateekeddwa kulinda oda kuva eri Allah tabaraka wataala aloka akozesa omuggo ogwo era obudde buggwayo buggwe musaalira saawa ze mwalagaa ne ziggwayo 15 ne ziggwayo buli omu n'aloka ayimirira muzikiti nga watunuulira essaawa watunuulira Bilali atunira ku ssaawa alaga nti agala genda obusiraamu bwa oda nga Musa ateekeddwa okulinda Allah kyamugamba Falawo asembera atuuka ajja bano bafuna okugamba nti omusajja ne wuuya atuuse Musa teyeenyeenya alinda oda kuva eri Allah era oluvannyuma Allah n'agamba Musa n'amugamba nti Musa kwata omugogo gwennyini ogwo gwakutte
kuluno teugenda kuvamu musota wabula gukwate ogukube kunyanja. Musa na kwato omuggo na gukuba kunyanja, enyanja nekola amakubo chigambi wa kumi na abiri, enyanja nekole kubo, nekole kubo enyanja. Bakwine bya bujagali mwina tambya kunyanja saa munana mugenda kunda biveke bi chinagoid biveke bi enyanja nekole kubo nekola amakubo 12 oda bimalo kola amakubo chinana munana kaumuze mkaga fama busoga royo program dawa iyo kumpine wala bimalo kola amakubo Musa abagamba muyingire tutambule tugende nibayingira enyanja ekoza amakubo nibatambula pa nibatambula Farao natuka ku nyanja nabalabanga bagenda nabagamba tutanafe tuyingire bayitide ne nayingira ne convoy ye iranga anonya abakwate badde mabiga Farao nayingira ku nyanja ne famine timu ye na majege naye nga mwenyini mwali nga balabe kuba eriwedde emirimu Musa lyataddewo. Allah agamba mu Qur'an nagamba nti wajawazina bibani Israila albahara. Allah agamba nti wajawazina bibani Israila albahara. Allah agamba twataasa abani Israila twabataasa ku nyanja. Twabataasa ku ki? Twabataasa ku nyanja. Fatiba'ahum fil aunu Falao najanga abagoberera wa junuduhu nejerie. Najanga abagoberera bagoyan wa aduwan. Burumba ganyi na antalo. Oliata ambuda kufiri de ato murumba gana. Omuchara obade tomwagala. Na atambula na gende wawe. Choka jagenze ato mutake ebigambo oyogwe mulaba abadde musezi gwe mulaba abadde mulogo gwe mulaba abadde bwati muleka agende bwabera musajja to muteka ko mumwa oline bao mukisenge oline bao mukitanda akuteko oganye kya kulabirako ato yongerezzaako okumuvuma oyongerezzaako okumuna kuwaza gwobo ganyo kwadako sigaza chimu tolumba gana. Allah tagala mtu alumba gana. Tagala mtu wantalu. Allah tagala mtu wantalu. Chazikiriza Farao na abantu be. Farao singada ni mwama gezi. Nakoma kunyanja. Na atayongera kulumba gana bantu bano. Kuingira munyanja. Oboli yao Farao teyandi zikiride. Ni Allah agama antifatibahu mfilaun. Falawe ya bagoberera wa junuduhu nejerie baguyan wa aduan. Ulira. Allah agama antihata iza adalakahu lagalaku. Falawe wata ambula baingi dinyanja. Musa mazo kusomoka. Falawe wagoba agendu kulaba angajibavu deno emabiga. Amazi gata andi sokulia. Amazi gali ya gaba funza. Musa bava kumazi. Farao agendo kulanga na amazi agumaso. Na oga jagaba gata. Ageno gaja. Na ageno gaja. Gaba gata. Allah chagamba tabala kwa taala. Na agama antino. Hata idha adalako lgalku. Amazi gama lobagata Farao aginukula nga konvo ye ewedewo. Bonaba fuda amazi bagenze na amazi gaba gasi. Farao asiga deo. Amazi ne gamu gata. Gatuse. Gamu tuse zambulago. Kala. Chava gamba filauna. Nagama tamanto. Nagama zikiriza.
akirizani amantu nzikiriza annahu la ilaha illa alladhi amantu bihi banu Israel. Yagama ati nzikiriza ti annahu mazima dala la ilaha illa alladhi tewali yesinzibwa okujjako oyo amantu bihi gwe bakkiriza babanu Israel abaana ba Isirayiri be bakkiriza bakkirizaani bakkiriza Allah tabaraka wa taala n'agamba nti wa ana minal muslimin.

0: Yeso mkulu.
1: Yes baba.
0: Oliku chinana na munana katoneze muka gabusoga royo radio. Tulikulondola kalulu ake kalangala kukulondomba kumuchala jokuida mbigirevi ya here nacho mulio mugenzi yava mbula mwensi. Weya ndule olamuse kuwa tuliriza.
1: Amani na gange nize wa iso avikede paulo. Alimika gabusoga.
0: Yes sir.
1: Ndi mukalangala district katika ni kuogelela. Nizeki ya manuwe na remu mbubu kumbi la sub county lulamba parichi. Akaluru kaza ile kalikuta amblaburu unji.
0: Yes sir.
1: Mkiserechi wa ile waya maadibia hata tagani ya muku. Gaba ile kagua muku wa presiding yuwa imelezo kulonda.
0: Aba tu ba presiding officers.
1: Ba imelezo kulonda nga maadibia vitivire. Meduli kuogerera tuize mokulonda. Era kalikuta amblaburu unji tuzirabuzi wana wana.
0: Yes.
1: Wendi ndi mchalu chewe tachitobo. Village. Mulamba parish. Kalikuta amblaburu unji kaziramta wana abantu vangi balikuka ibuzi mokulonda. Era nkalikufuna buzi wana wana.
0: Omukulu okulonda kutandise sawe imeka.
1: Okulo onda tandi se sawa ndala dene dama teka angabugala gira. Bote tandi kire.
0: Ebi koze sebabi tu se kupolling station is mubwire.
1: Wandi?
0: Ebi koze sebua babi tu si sambi febiru awalonde buwa mbwire.
1: Esebo bitu se mda sawa dikari mga pikucha uru njibutiki mejia kuwe da sawa ndala. Ebi tu kirebe na vena vyatu kira kupolisi. Kuba galiwa police station. Ya babi tugemia kusawa ndala hiye neba atandika hapa kurava londe sababu baza kuatisa
0: edaba bantu batandika okulonda
1: edaba ajira mateka bantu ikumibe ya andula haba ile ungaba witi edaba zena ndiyo mumu waba ile ba witi nesi kuwa ngavulu tibu kariku kusumula kukona vona kusumula anga tulivo batandika kujia maiso okulonda.
0: Buti embera eriyetia sofa side de yong ngokulo onda kuno kulija maiso.
1: Embera side ya madi vega saliro kutona. Embera likuta mbulaburu unja abantu wali kuidumbira. Kari kucha mukabubi. Bakari kucha mukabubi bakari kuonona. Ya kwa subira kuidumbira okulo onda oburu unji kubanga kibari kubana mubuyo gona gona.
0: Mwabisa elebya by-election tutereo kubo na kusikomu guwa wagati uwaba opposition na baby tongu lebyo kwerinda. Oba wagati uwaba lonzi na baby tongu lebyo kwerinda. Embele neka alikuwa woku?
1: Zanwebiwe nemeleide saa wenu. Tuliwa netu cha polisi na maji ayi gazira mutawana gona gona gazira mtu wali wabantu wali mnibende kuba antizira kamera na ndibailen kuweleza.
0: Yesebo.
1: Kante kwa isimu lewa tisapu mbisa ya redna wadila mwululu na andikuwa ili yetu fananyi chiri wana ichirungu.
0: Onkobi yoli muigombolo lachi?
1: Ndi muigombolo lede tabufumira sabu kaunte chitobo vireki.
0: Kuuncho tufunie kwa kwe mulugunia.
1: Eseo.
0: Etu waliyo boxes edi ili kuidanga nga serial numbers tidi fanana.
1: Eseo.
0: Awochi ba ili chitia?
1: Burundi nti abantu abali kuogera.
0: Mmm.
1: Abantu abali nti okwogera ligambe ebyo.
0: Mmm, bakachika ke byo kulonda na bayino okwogera.
1: Aha, kubanga ne abadi siba.
0: Aye nti era
1: omuntu ayenda okusasa maza ayogera kya ekimuli mu bwongo.
0: Aye nti era omuntu bobone ekintu nga kicha molino okuvaayo. Oyogere.
1: Esebo.
0: Mmm.
1: Aye nti ekicha munga tini wotto ini kisobola kuba okuba tisobola kuogera kicha mu. Nteka idigwe chiva. Nteka kuogera ngoyo idigwe chiva. Nteno radio. Ankovi ya teno radio wa toire kwa moto guayo. Mena akaze na tiku nina akovi. Ayo banaba niba ulira ule chigambo bachifurumia ngezira. Muntu yenaena wali kuchifunie kuhobla yenda kusamazansi.
0: So balisa samazansi.
1: Wani?
0: Balisa samazansi.
1: alisa samaza ansi ngabo izizi bali ku ibobulu bali olugambo batandise kuva ijo bali ku ibobulu tunonereza bakoba bagene boxi kigambo bichiwazire kiri wanu wali safe mbake daliwo polisi eriwo bandu baika ikamwera nda kubira kwa chifana ni mungisa elebili kuhida bazira mtawana bali kumulaini dawe lazila kubali kusindika lazila kubali kola chibbe yeseo mkama wangu
0: kale tuyanziza tuida kongiru kununia kwa mkulu maisao
1: kale sebo eransi gaira ama mpulizi za kuredi yeyo wakove nti yezira tabu wa isu wala mwisa ino msaada mso gaine randi munga na mkalangala
0: kale tuyanziza mkulu wa isu wabitege ulu kutumanisa kwa mbeda gabo ili tambula mbitu ndwe bie kalangala district ye kalangala eno muna ifoli jama iso kubango tuliriza irina abalo nze mitu alena nkumibiri bina atano nababiri mitu alena nkumibiri bina atano nababiri iranga polling station izi webaja okulondera ndira dirichikumi atano naitana ebizi ingabiri inka gana bina mobitu ndubieyo abalo nze abali mbitabe vya kachika kebi okulonda nabo wewao muwendo kwa bantu abali mdistrict yeyo gusinga kwao kusinzira ku abyava mkulonda okwali wongena kudo mwezi 15 omwezi guno gwene omwaka no ena kudo mwezi 15 omwezi gwa January omwaka guno omugenzi Helen Nakimuli yasobola okubanga afuna obululu omutwalo mulala lukagana mwenda eranga yasinga omukyala agemeire ekibiina ekya NRM bendera buti Aida nabayiga yafuna obululu kenda bibiri anana butana. Yes, ebyo nebyava mukulonda okwali wongena kudo mwezi 15 omwezi gwa January. Buti atulinze tubone embeera nga bwejjo okutambula oluna ku olwa leero ebuyi gweyo na iralanga okulonda kujira maiso okubanga kukomenkerezebwa. Muna kibiina ekya NRM ategeza nti aba NUP okuba nti boxes zedi singa numbers serial numbers danda ulo nide balina kumpapula ero na iko bantu bano bali kutandika kubunisa maulire gandwa ndwa katsubulo kubanga tunonya kwa bakulembeze okuva kuluyo lwekibine kya National Unity Platform bajemba iso kubanga batukobera kumbera ngabweri ekisera kino mu district ye Kalangala ngo kulonda kulikuja mumaiso tulikulondola nteekateeka ya kalulu ake Kalangala kokwiduliriza ekifo ekyo oluvannyuma lw'omukyala eyalimu okubanga yavambula mu bwensi ngena kudo mwezi 19 omwezi ogwokuna mwaka guno katusobola okubanga tunoonya ku abakulembeza abandi batukobere ku nsonga nga bwediri kutambula esaidi deyo na irala nga abantu ba bulido batandise okulonda mukulembeze aja okuchikirira district ye kuchife chomba ko mukyala wa district ye Kalangala ninzo musano tubai me Godfrey nongero kusima muna ifoli jama iso kubanga otambula nifesa wadino tuli jama iso kubanga tulondola ente kateke eno tuidha kutusa kwembera yona yona nga bwenaba ebuyi gweyo paka nga abatwale nsonga ebyo kulonda bajire maiso okubanga balangirira aja okuwangula ekifo ekyomba ko mukyalo wa district ye Kalangala
2: na gatalinda wanokubusaka Royal Radio ondi kumwoyo.

CDF wa iwanga Uganda Generali Muhoozi Kainerugaba Nigenina Ndikwenda otya mebulungi ngatova ku muzindaalo Ente katika Yebwa ategeza ngati ya mateka bomubuzo tibyo oli kuogera Kuti nga kuise mateka kubatia taida kukuinongola ise mateka kubati okusinzira kubuyinza bwange ngabwenina Mbwente kateka driwo Edoko la enchi ukachuka mumu kulembezi wa oruyo wa waziri wa government parliament ya kuno. Leader of opposition lop. Baleto umuntu uundi. Buti bienfu kugrao. Orino kubi bakinga ngoleta amagango oba isimateka alungamya Uganda constitution. Oba watako zecho. Tulungami ngoko lisa amateka galungamya parliament ya kune yeiganga tachikozi. Akubi ati okusinzira kuonze tuida kutawo wifi. Eranga akolera kubiragiro nze mwene nze CDF oweiwanga tiama tulonse mbozi Eriyo munansi mukulembeze muiwanga lya Kenya abategeziza ati ebigambo mubyogere ayirwa aki timmalageita bantu be muri kutuntuza makomera mubayite buyite rwakuba omuntu agemeyiwa azira mwagania kwewozaako Ni yali kuja mu koti tali kusubira yo bwenkania amazima gene ngabuzira yo ngazira musango obo lyao ni uyandwe no musango ebitongole ebisaine okubanga bivunyo omuntu oyu tine bimuvuniza mumuwambye buwambe ekikolo ekime na mateka mwamubuzao kabiri mwamugura ku misango ebemba wulu chikonta na ise mateka weiwanga Uganda akubyatimu mubayite bwite tumalirire ndikati abo bavuira wo Aye, tocha, okutontuzibwa kubitirire mwiwanga Uganda. Nze ntandise. Ndiweze dachi kamukaga kusawa ya mukaga. Ya maria agechemsa na guna kuruwa liru.

kare webale kubanga uje kumira ku yeyisi bantu chabazinga wa busoga chinana na munana akatoneze mukaga vuma ebachike vakuwira ya 22 na msambu ekunukirizo kuwira ya 2 na munana yigine kusawa eyomukaga eyamali agechi misa naguna kuluwalwa lero program olutabalu ndi msaba mvabugwiri asiri ninze Ashraf Woman Ramin okwongera kumanga nkutusa kulunje nsonga kumpi ni wosinzira kubatenga uliriza bulunji radio ya matugo kumulimo uli okuliriza bulunji ngo sinzire nsonga ino una kuida kula wamukaga tuli mu bitundu bya kamuli yawo muntaka dabugali obwido okwetulula obusogo okuva ivo kutoka ikanga nga tulambula nenkola iyo kujja mu maiso okutuukirira omuntu waife awuliriza radio yosinzireyo walere ekamuli utwidde okuba entaka kamali lidde okubaawo okulumukira mukutiya waiba kubaawo entaka ebokwemba abeida okubaawo bakalabalabanga mu jamaiso okubanga mubona bulungi abembi kyododo abasitwirwe okuva mugutu ndugu nogwa busoko okuva ivu kutoka yekanga nebitundu ebyenda buli ebyeiwanga buti munte katekeyo jamaiso nokubanga wewandisa obenga oganulwa munte kateke fana kungiyo ndogere bigambo bino nga busoga royo bingo masavu ojamaiso nokubanga ozana oyida kubanga wegeita bulungi kuba wanguzi oba oli awo okyuse ku bulungi ebyenfuna makago tina chimbi obe kuchotandika ngo kolise senti edivwa mu busoga royo bingo ofuko boli awo muntu owenda wulo butimpegano ekoti enkuru muiganga wali ngatwira yo bulungi ku nsongeri ekoti enkuru muiganga oruwale ro niwe mbakiro muzinda lakasira kabuti ekaja mu maiso okuwuliriza eize mu bulungi okuwuliriza ensonge bemba wulo emisanga eminene eize modi uliriza unakulwa rwalero ereka jabulunje mu maiso emisanga omuli edoku kusaba na child trafficking eduwira makumi nsanvu unambirira munkolefana kunge emisanga nsanvu eda aggravated trafficking mu district ya Iganga edivwa mu bitundu ebyemba bulu luka bugwiri idinda mbwitu ntundu ya nama yingo, iranga session, etandi solu wa lero,

0: atibani ati munda mmolo mirira ati kwa ditafuluma bulunji ebyenda ati bimuluma kwe gamba weidanda watu kana wakowa
1: Olimo nendo ere dodona dona domenye. Sirapi ya yeko Aunt Alsa. Nedi sobola. Imwaba funo buzibu. Obwoko cherere meme. Nkani heartburn. Imwaba lumizi wa munda. Nimwaba kalubi ruo kufuruma. Nga mchiro kwe chengula kwe mandu. Bano Alsa dindi bubi. Mweyambi se sirap. Eya yeko Aunt Alsa. Eyambo kuzibu kule chenda. Echibache esibye. Imwaba uzambu endene ripie. Ngeidu ile gas. Sirap ya yeko Aunt Alsa. Jimube mweyambi se. Sirap ene rio maruariro. Nimufama sizedenda ulo. Okwe tolore iwanga. Iranga yaka kasibu. Ekitongole ekya Uganda National Drug Authority okumana ebisinga ebigema ku syrup eya yeko Aunt Alsa bita ku note 7478 5768 ni ku note 7745 5268 era nga balinayo ni yeko cough doctor eriwe atawanizibwa cough owa buli kika.

Msubuzi na yendo kuwa agent kuwa kunot msambu msambu ibiri asatu na muenda abiri na msambu chena na itano ni kunot msambu itano mukaga anana isatu chinana na munana chinana na isatu.

0: Eka muri singa onyiga stabili mwena musambu sitemu haishi nobe na muku sendi ajukila na baga matulomu kaga jangungu na muku sendi kwa wakena bida wabinje vyo kuwangula kampani za masimu wezidi usulufu ni na wate wadaba kati kampani suburu kuja
1: yes
0: isimu ya mitu wala tanu nebu gamba ni tujitade ku 50% offer uwechi so zari na mwe chavi ni mwe tanu
1: batedanga na gato nda mitu wala vidi
0: uchitegete
1: agemi tu wala ata yana so, yetu tambuli
0: uoro tambuli ane sente zori ne uo
1: yes.
0: Uchitegira musafiri buwe ila uo onyo musafiri tugareno tugamba au uzipate sente ndera vide yu tambuli ane sente zo omekinge shuanti obeda muko ni sente musau kurunaku omukaga yeso
1: ama ulire manji nga bwajire mbaye sino kubanga ata kutegeza goli jo kubanga ulira konna kuno lwalero agafa kuba serebo kota ile munange nabi twebindi yes agafa kuba serebo ni department sa denda ulo wabula kasoka twenyole mu katono kati twire tusobola kubanga ate tusimulu la chebeta ama ulire hey, agalero makambwe abana bakoza ama ulira abana bali kweyogera ku wanoni wale tukutegeza butegeza ni program sakata bulichimo da kubanga tochiwolera.

0: Ata iwe uliotia?
1: Ndiyo.
0: Bana ngamu vizibu ya yu.
1: Mna ngetu alabie.
0: Eee. Ono nani imbu?
1: Mama Desire.
0: Mama Desire. Baba Desire aliyo?
1: Aliyo mulonji.
0: Omuleseyo wamulina yao?
1: Asa eno mzira wanena.
0: Eee mbe njaku kukwetani kubaba Desire kuidao.
1: Wandi?
0: Mbe njaku kukweta kubaba Desire. Eee.
1: Asyo.
0: Kari.
1: Kari, kari.
0: Kari.
2: Ije song.
0: Wanji hindi kumoyo.
2: Muna angedava avanti tulindavano.
0: Eee, wakoti mba sasi nze inu.
2: Mbali kumuligiza inu.
0: Batavano wesachaa yole. Batavano wesachaa yole. Eee.
2: Otakachaa
0: yari we. Chaa yole, ole, ole, ole, ole, ole.
2: Oya
0: bla yo wenjai. Ah aliyo. Na
2: oya baide wanwa ibere ba makobwa ibe
0: kwaga. Eh.
2: Eh, na wiki
0: kujitu. Eh.
2: Abushere bosa ne bisigenye
0: nda ritsi ya ukitira itumula. Ejunje mulikulumba na iwanira kumwe. Aye
2: tetrudi.
0: Mm.
2: Ngavi ndamusamu.
0: Mm.
2: Eh. Eh, kale.
0: Eh.
2: Sande teravandi.
0: Kali.
2: Ndabulide. Hello. Dada na mwe.

0: Yagaita
1: Moloko agasse goli emu Moloko.
0: Oh, Scotland. Hey. I goli ya Scotland ndi descend debe ile mnakani.
1: Haiti.
0: Ba mitu al musanvu.
1: Ebyadda.
0: Mm.
1: Kanjino nyeko.
0: Aba ile 7 point something yo ku gol.
1: Ah, gol ebyadde mitu ale biri.
0: Ijwe ile biri.
1: Eh.
0: Mudachi kadivo kusemba ya kujotandika.
1: Pozi ngakutandika. Ne mbadde na jek ebyadde mitu ale biri mwe 13. Waleri webisokedde.
0: Afakulu nakati
1: kumachanzo wenkole de mipira.
0: Eh.
1: Mitwale 2017.
0: Wano ndio ngakuja kutandika mdachi kata one chintu.
1: Mm.
0: Kenti hii ndasa wakuteba. Airango bila yalo tatebe mu.
1: Bamukubye ikoleza guli emwe mwe.
0: Eh. Ne
1: agezo mitwalo muenda mwe 13. Okugua ngula.
0: Haiti.
1: Haiti. Moloko mitwalo gumu chitundu.
0: Moloko aja kutola hiyo.
1: Eh.
0: Ugomla akakasere
1: kanje. Kenda ku Fortbet.
0: Ngire
1: maso kubango jaya ka center ko.
0: Sibulo kubango siba Moloko
1: kugulia. Actually kan kuzigirano odd 2. Eh. Kwata Moloko kugulia.
0: Yes sir.
1: Eh. Deni okwate Brazil okonga mwe gole m. Techikola.
0: Ha. Kuna abira mazo kubanga abachekinga eh sibulo kola.
1: Brazil okonga mwe gole m. Yemwe nyini. Deni. Moloko. Kira maso kubanga aliyo mpiro. Ndabe webe kola odi tu. Ngatuvao. Webe kola odi tu. Ngatuvao.
0: Yeba tewera.
1: Tewera. Wachinga tewera.
0: Haa.
1: Moroko bajize bagujeko. Arabi kanga.
0: Arajayo ngeideyo kubiri.
1: Sibi bia dewera. Moroko tebaba mwadire. Muloka kubye yoku bidi. Choka mbade ni mojiga ba.
0: Aba kubye yoku bidi.
1: Aba mkubye.
0: Aba
1: mkubye yoku bidi. Eee.
0: Eee.
1: Kati yao.
0: Manange.
1: Kati yao.
0: Budia sende yonge ide.
1: Eee. Sende ze yonge ide. Mituale bidi. Mituale ebidi kasamvuruenda. Muloko. Aba mkubye yoku bidi.
0: Eee.
1: Muloko. Aba mkubye yoku bidi. Kati saa wazino. Jibaita odi 3.4 Moloko kugujayo.
0: Ule beta uluso zikambala gala. Gambala gala.
1: Mteka kwa waneche nkumietano. Aha mgumu kasambu.
0: Gambala gala.
1: Ndiyoko mutuwaro
0: guandu. Soda vaku wangaku begol mdachi kama kumiana isato. Ashrafa hakemi aga isipa mla baba wula. Haiti yego ole ibiri. Ibanange mpira mpira.
1: Uliyo jine mituwale sato mwen kumienya. Kumutuwaro.
0: New bid.
1: Ono Moroko acha soko mao. Haiti bata dompia mkatimba guli biri emo.
0: Kirabi ya tutu na motipazi.
1: Yes.
0: Eko zibidi ya India pakiri kina na mkaga.
1: Haiti ya kubie yoku sato.
0: Wanji.
1: Haiti ya kubie yoku sato.
0: Kalo kwa cha jidu seku.
1: Neda. Iye pide misaja misiru.
0: Neda guli gibiri.
1: Guli biri. Biwandi sewo kisatu sewo. Mamanyi bagenze komu VAR wama. Katipo rujize. Mwandika uko satu ni ngamba chichino. Aha. Mituwale hibidi. Misawale satu mwenye kumi. Mwenye chitungu. Mwaba ogeze baso kubango teka komugo. Muloko kukoma uo. Ojegira. Yesi so si mele kulia. Jiri yao si mele kulia.
0: Aya asima kwe aize.
1: Asima kumieo.
0: Ho.
1: Baizo no moku beyo kuzatu ali
0: ajasambla ku pressure
1: obuzibu bwe
0: ali
1: awo naye ni wagusula era sigala aitawo kizibu choke chimuliko so soko mweso nyiwe soko mweso nyiwe Moloko ono aina chimuwaga
0: a sobolo kongera ye goal a sobolo kubanga kongera ye goal tina chindi no gukola mu amalire
1: no Scotland okusula okubantu bamukulembedde
0: ye
1: kiri mu akaganya okukola byayagala.
0: Yes
1: nenga yeta gogwangula by hook or crook okulaba ntagira maso kubanga ita mu kipecho kubiri regardless of the results from Brazil and Scotland.
0: Scotland yabo nye
1: Scotland babade bamute kompya mukatimba akubye ikoleza
0: Moloko
1: akubye ikoleza. Moloko. Moloko akubye ikoleza.
0: Bagema katimba.
1: Gukuta katimba. Moloko alina oguwa ngogo mupira. Just yali mukwewunza bwewunza. Guli biri biri. Moloko guli biri biri. zijja kunywa. Zijja kunywa zagate.

0: Ogompiro ogo gulaba.
1: Eh.
0: Gulaba mu nya biri guno gwa muloko.
1: Eh.
0: Ndoza mbu wacha aliyo goro.
1: Okay.
0: Eh.
1: Ndoza Scotland yana ateba mwaye.
0: Scotland.
1: Amaze yaba munafu ino.
0: Agobu ko obunafu. Obwe chike cha guru enyenye ni dara. Actually awangu de compare. Siku muna amali.
1: Mulala. Mulala gonka.
0: Gumugoka.
1: Eh biri baji mukubiye. Guno no gwokubiri.
0: Eh. Wow. Sajanga alibubi.
1: Scotland
0: ataka goal nga kuba haiti goal emu.
1: Yes, kali kala kati. Kata wa mugema amaliri.
0: Jukira. Buli akubia haiti ya mkubia kumofu ilako. Ye ya mkubia kamu. Baka mune ye baka.
1: Ye na mazo kubanga jambu ni musambu.
0: Ye.
1: Mjifecho kubiri. Wana ima wandika ama ulide. Ha, musa dae nzeku batri kika tumuko berebio. Naima ya kari kanyi ndeta ikona nzea biyakola. Na wabe gano, tisipula kutumira mtu wajaku ngumula.
0: Baga kusindika atendu wale.
1: Akasada kari kwenda triki.
0: Katrabi, atimu ya nafaba. Brazil, Naima alete kona.
1: Naima na subulu leta ikona, toli kutu wakulia.
0: Kucha inamanyi, Naima. Gamba ndete. Gamba leta, nebajima leta wado mitwe mitu. Elaba inyanda settinga. Nebafuna kutimila fwa Brazil. Deba ino mpila lefa ina gamba tekao. Lefa li agambia tekao. Vini na ayo mbao. Saja ego kipa akutenyo
1: gani. Yali aguta fwa posti.
0: Angas gani akutenyo.
1: Neima mamu kami kutambulia waku ye.
0: Mechumai wali ya chinyonyi. China maso chikumi.
1: Yes.
0: Bade manyi na choki ya gamba nkuli.
1: Babe. Anemu sada mnu ni nkereze ino sebo.
0: Bade manyi na cho.
1: Atisa wakudemba.
0: Kenda kugamba mbu. Nkuli imba.
1: Kesebo la kudema.
0: Ula yivitu biyemba gamba wana. Jasu wakubanti yivimu.
1: Ota omala ajubisa ino.
0: No, muba mte mubivanyi. Mene mroza anti kulimba. Kati bie mumanyi. Bie mroza anti bitufe. Chunye chupa chita agas.
1: Yes.
0: Chetofo.
1: Ati bili mumusi daifedi neno.
0: Zechiri wano.
1: Ti mumusi dide daba walabu.
0: Chita agas. Panoputes.
1: Agas panoputes.
0: Yes.
1: Maiso chikumi.
0: China amaso chikumi.
1: Dachi kati sobo lukumanga dituke China na basibo ni manyabo.
0: China maso jikumi inga maso gali geto ludo mubili gona. Mubili gona gujude maso. Katwabe Brazil. Bageza kukudu kemisinde. Na jenateka guwasisi wano. Labakura. Ebu badange de badange. Junior Almedo teko mpia mkatimba. Vinicius Junior Almedo kuteko mpia guise maguru manji. Alabi kagweta agwe kanzi na gwe kanzi. Laba.
1: Dani nabe ratele baba.
0: Kwa ya badita subi ya mugumutu kako. Akulese muke mabega gezisa kugusika. Nga tegucha ja.
1: Kasadaka ya kajaku batu ya kikuna kamandike vya fayo.
0: Yes.
1: Pata suniba mtu olayo. Ogugwe guwa ireku. Balumu iso yolu alelo luno.
0: Actually chunye chali mugrisi.
1: Mubuyo nani?
0: Greek mythology.
1: Vyo katonda atonda nga wababu waine.
0: Nze, olaba nze, olaba nze.
1: But kwa yonge kwa substitute.
0: Ya, ze vintu bie njokire vimu. Amuntu wawata chimanyi, nze wali wo abana wali baigena ukukubana kwa kusomero.
1: Yes, Douglas Santos, nira ya ni mamutu wa ide yo. Wale Alexandro Hendrick.
0: Alexandro Hendrick, wabale, wakubali baite bansobola. Kati, unali mve waka.
1: Atio.
0: Nempita ku stage. Ebyada analisi la wanga kutakise inanzi jibili. Zineno wano bakasuma ya bayingirira.
1: Yes.
0: Nesa idi yeringa wali oruji. Wabache gira. Ege chichi kona kitachasika. Nesa idi yeringa na yo wali yo. Katina isi sudu la wanga kwa yali oba bili.
1: Bili kabi yafu nyeru kadi.
0: Bili kumine bili nga nimu sini yatu. Katina limvuga kagari kange nga mva bujoko.
1: Yes.
0: Nga zijo kusoma. Nga kumpi ne masanafu. Kati. Niensanga ku stage nge moto kabaji gude nziji zombi.
1: Enonene.
0: Enonene ngo isa mwa masobote.
1: Wako.